Jeremiah. Ọba Fẹ́mi Awolowo ti won kan ni o da pada si pinle Osun. E ti gba ninu iwe iroyin to jade laani awon omo egbe oselu ti bere si ni soro lori to odibo odun 2027 pe ti o ba bi 2027 e je aforikori e je afikun luku e je ri wipe gbogbo wa a fi igbanu kan a fi soja awon ni saison aison ni sowa o ninu iwe iroyin Nigerian Tribune to jade laani awon ni saison awon ni salai ri nkan je be la oni je won ni won ti bere si ni soro o lori bi awon ounje gba ile kan lawon agbegbe kan lorile ede nje ti gbo awon eso asobode e ko si to won bere to won ni awon eso asobode a so wipe owo kan bayi tenikan tohun je teru wole jade ti won ni won bere eru lowo e wipe eru eleyi o ma lodi sofin won ni owo tulu ko bayi ni be won la won ba na won fe o awon gba aiso lasa iba buruku yen lasa fifa won ni o tun ti rugbo bo o tun ti rugbo awon ajo NCDC awon na ni won fe ninu weroyin Nigerian Chief na ni mo si wa ajo Nigerian Labour Congress NLC awon obirin ninu ajo ohun ni won so wipe iwode ta nse abi ta nse lowo lowo yi fun alaafia ti dagba soke ipinle Osun ni o awa la nikun baba yo amo odo wa nikun wa baba iti yo amo tenikun mo wa ma fi eko tona fun wa je o lori wipe eyin a lo agbara nkan pe awon ara ilu rara ale dibo wa lori egbe lori ife eyan to wa nipo lori ife ilu wa amo ta fe awon obirin ninu osise orilede Nigeria ni won pariwo soke itoto ipinle Osun na ni won si fori oro won ni won fi so nje ti gbo ninu iwe iroyin Nigerian Tribune yi mi o ti kuro nbe ninu iwe iroyin na ni won ni won ti bere G100 won ni won ti bere o mi ma wo bi wo be yen ka pade alaji atiku laaro kari obi losan abi nirole ka jo ma ni oda nkile ni ma se ta ba se leyi kini ka se fun yin te ba gba ka wa do se leyi won ni won ti bere si to laarin ara won egbele muku ta ti ta won agun ba niro baba mi oke o seto odibo ile Osun ni ta laafia tori pe awon omo wa ti nbe nbe mo egbo won adura soke dandan ni ka se o ohun ojuse wa ni won ni owo ki iroko aipada wale okoro ni iroko aipada bo agun ba niro 30,000 ni won ni won ti dari lo wi ko sise lawon agbegbe na nje ta ninu iwe iroyin the punch to jade laaro toni ninu iwe iroyin the punch e para yin e so hun te le se e bi se yi Makinde lorun si eje o se ti e koda o ti se ti e asitiri won na ta asiri ti e akimbo kan o le ma wa so fun ka wi pe eni to ti ta asiri ti e eyin nbayi ni a e so te se fawon mo pinle ojo nje ti gba

103.5 FM ma bagbe ta ba di abala igbeyawo to ku die ka debe ri pe gbogbo ni igba ati akoko lo wa fun ni won ti soro ninu iwe iroyin leadership eleyi to jade laaro toni nigbati gomina yusufu ti won ni won ti buwo lu owo osu afikun owo osu fun awon ifafiti to je ti ipinle odo ti won ipinle kano na ni gomina Yusufu o ti buwo lu ekun owo osu tawon eyan si dunun wipe this is what we want. This is what we want. This is what we are expecting. NERC. Won ni won ti take over Kaduna Disco for second time. For the second time in 30 months. Laarin ogbon osu. Elekeji leleyi ti won so wipe awon ajo neki won ma ti gba ise lowo awon Kaduna Disco. Aso awo to ba kaju lu bayi ohun na ni won so wipe ko ni ya bo ti wu ko ni lu o tewo mo lu eto won ni rufe aso be ko ni se si faya o awon aso awo ti o ba ti wa kaju lu eyin na mo bi o ti se ma ri ni gbogbo igba to ni lu ba nu won o ti e tewo di e mo nje ti gba Sheiki Gumi o ma ngura o nwoju oro ti jinri so jingiri abi jingiri na ti won so lori wipe muslim ticket awon asu won ti fi awon ile eko fafiti mokan le logun kan won ni ojo merinla na loku lori adehun tawon ti jo ni lodun 2025 pe ki ijoba apapo ki won o da won lohun je ti gba le ise radio 103.5 FM ta ba ti di abala igbeyawo 0704700341 loju opo wa 0704700341 loju opo te fi bi wa e se pupo 1030 si wa.

0: ojo ola wa ni awon omo wa eyin obi e je ka ri pe a lo awon omo wa ni ilokulo omodun mejo soke eyi ta gbe gbale lori ilokulo ni abi eyi ta han lo se omo odo asiko yi ni awa le fi fe han si won ka toju won ka ri pe won lo si ilewe tabi kose owo ki won le ni ojo ola to dara ki won le daso asiribo wa nigba ta wa na ba dagba tan ojo ola yen gan ni koko fun awa obi nigba ta ba le sise mo ta ti domode pada ki won le wulo fun wa ni ojo ola wa ni awon omo wa abi omo ta fun ni ojo ola ta je ko kawe tabi kose owo nje o le wulo fun wa e ma je ka lo awon omo wa ni ilokulo ki ni won le dun si wa
1: 0704 700 3341 gentle parenting oro toju awon omo wa ta fi ni je bi olohun ta fi ni sa awon omo wa ta fi ni kuna loju ati tomo wa sona toto ati botiye ohun na la gbeyawo wa laaro toni iya wa laye nka boderin abiyamo awon na ni won je olootu fun abala yi hello hello eka aro ami sa 07047003341 ona wo la tun le gba lati ma fi to awon omo wa ti o je irorun ti o je idoju ti fun awa o bi hello
2: e karo
1: sa
2: e karo
1: baba wa
2: jo e to pa
1: an ko yin sa
2: de gbo ko
1: agbo ye sa an ko yin
2: be ja baba wa ti so gbo ti so gbo ko ko ti e gbo ba ti se ti o de pe se se
1: punishment yato si tocho
2: okay
1: as a punishment di tocho come as a punishment di tocho
2: come as a di tocho so amon bi go de party me ba jade o tin po o tin wa bi soju e gudo fe ba yen sile de ti ba so ke concert de ti jo fe fi ti ade ni
1: Hello.
2: I'm
1: going you, Baba. Yes, sir. Network in below. 07047003341. Money, come on, yeah. Get back up, you. Let's appreciate and compensate them. I just have to touch it on that one. Ngbati won ba se ti oda ka tun fi han won monitor ba megba sitosi ka tun je kegba o tun jina die again ka ma si so igba ti a nba won wi ka ma ma ku ese odun 1934 hello
2: e ka ro ati to
1: e ka de
2: lo so lati
1: e se pupo o eyin ni ka pe ni obirin takun takun fun gbogbo
2: so dada so a ko do yo bible kuro ni oro awon mo
1: ben Tere. Oun lo lo baba wa John lati oba ti won ni ka ma me gba jina ka ma je te gba o poju bi won ba se daada ka ki won pe won se ko ma je gbogbo gba complain ko ma je pe error won la ri ni gbogbo gba ka ma fi oro Olorun bo mo lore kore ka ma so ibawi e gba kekere meji decide e to re ni ko ni gbe eyin oke isu eba meji o gbe fomo odun meji koni se leyin ojo isu eba meji kandi koni se yoyo e omode to se e je ka wo ni won ba ati ba wi ni won ka ma so ibawi die ka ma so di tocho ni awon ti won daran ti won be je kon je wo ni ti pati won di ni ta pateyin taya won wa ni waju bobon ki baba o ma se be fomo ki ya o ma se be fun binu ba bi baba to fe se be ti ya ba nbe ko gbo apede binu ba nbi ya to fe se be kala ile abi baba o ba soro ko si gbo ka mu obe abe ka fi la omo lori poshe ihun ti o da tori pe apa yi o ni oni lo lara omo a si ma so po omo do ta awon bi en gba won ba ndagba tan ki loju ona ta ero pa tun le fi to awon omo wa ti o fi je wi pe mo se daada a ma dun mo wa ninu mo se daada won ma dupe lowo wa awa na o ma wa dari ope sodo eledumare oba to fi won fun wa to 0704700341 bi pe kon ba wole ka mu bi o ba si wole ka se be ka ma pale fun lori agbeyewo taaro tuni ope lowo alabiamo olayinka abojerin ti won je olootu fun abala agbeyewo taaro tuni ka dupe lowo alabiamo yawa sinu ade ti won je obirin kan so ti won pe lori eto loni ka si dupe lowo awon alabiya awon baba wa na ti won gba wa lamo lotun lo si
2: hello
1: he ka ro e ba wa se papa pa oruko yi bi te tin ke wa
2: ka ro oruko mi mi ada sala de tat ke yo ro
1: ta ti se ri lo fe an go yi
2: do yo ro ni akide pa to o
1: sa
2: won e ya lo ba won pa lo lo e ga bi on ni ta yi ne de ko ba ti da a de ko mo da
1: awon omo tabi ore wa ni won e je ma ba won soro bi ore yen la ma fi mo inu won daada won a fi soro won a ti e soro mi gan ton gba mi won a fe gbe mi eyin awa fogun agbagba se mo wo omode ko hun lo se bi agba what we college we not allow ojo ori oni je ko le se be koni le se be se bi mo fi won e lana e tun fi won leni nitori e la se je oluko akoko bi baba wa ade bi baba wa ogun bi won se koko so baba wa dikin ogundele bi won se koko so e je ka tun awon omo na dada a jere awon omo wa e se pupo te gbe wa te si baba da si laaro oju ni a ma lo asi tun pada wa lase oba abike a tun pade ara wa layo ati alaafia ade tun oluwole loruko mi loruko oga agba ileise radio 113.5 fm ogbeni abiola peters akiwa pe a ku ojumo ore oro wa a dayo ise wa ta dawole gbogbo e ni o mere jade o ya ka lo gbo akojopo mi lede gesi

0: aku ojo meta kan gbogbo lolufe eto esin oro ni radio 1 103.5 fm se nkan lo se to nto dede o se sin oba so nje ko botito ati butiye emi o ni fawo si juwele baba mi eyin ko to ro mo ti o ba mo le babe omo olomo ni o omo te ma de ran se pe lajo ti o je mo le bi gbe won ni ja leyin odi o tabi bo raye lati da mo le bi elohun eh ti kan kan ba ti tali eleyin odi won no ti o ti je re o ni ran se le bo ran se le ko se nti o da elohun o to kin le kan si gbogbo ri ade mo ki gbogbo ijoye jigbara leke lorun mo ki eyin bale oko ilu mo ki eyin akeko nile eko te mu ede yoruba lokukudun mo ki eyin oluko ta nko awon ni ede yoruba koni towo temi baje enu labere fi ta so se aro ni gboju aso konko ni gbohundo gaga bi se wa lori eto yi kin to tesi waju e mo gbagbe gbe polowo oja wa e ri pe ma ta wara wara bo meta tin tani temi ni wi pe e ma taja e pe fara ilu ke ma ba gbogbo kuta tori be ba he gbin o yo tale reti awon ofin kan ro mo eto yi ekini o gbodo wale meji o an wale kan e tun lo number mi e pa roruko ero ta gbe dani bi ju tiyin lo o ju tiyin lo nle o e ma se be o mo lati to fe jawo ninu pe keda o ma ma so dodo bi ta da o de yo de ekeji mo fe ke mo daju pe ki se tori ebun te je la se gbeto ikale o bi ko se wi pe asa ise yoruba oko pataki ninu ere ko lai boko lai o ko se tutu rara o ko to pa owo yoruba iwo sa ti tele ilana ati ofin mo dori owo yoruba kodo tori ko fe ma se apani lerin rara o tori ta baba wa ya wa ba dori e kodo awa o le ba bo se wa yi ma dori e kodo rara ma gbo awulo fun o gaga lara to je omo yoruba to ba soro laarin seju mewa ko powe ma gbo nitori pe ko le ma ko awon iran to nbo leyin tomo ba de lati suku tomo we marun wa baba ati ya e ri kankan gba nu e ah o ku die ka to a de npira wa loju lowo omo yoruba e gbe polowo oja wa e ri pe mo ta wara wara bo meta tin tani e kebo wa sori eto yi kan ma fi se ti wa ka fi mo gbe tin laruge e fe polowo oja e pe mi sori 080-230-94983 080-230-94983 o dupe lowo olotu mi twin one olotu na ni o tun tele ni o te button atapapo ti mo nwo yi o ni fi gbo mo si lo gbadọ gbagbe gmt mi o abiola peters waju to pa ibi ti re si waju lo laare omo lo lojo gbogbo laare omo le ma re oba oke ko ni je ko kuku ojiji ma ora ma ho die bi ki pa yi kan owo da leko seyan ti woju eja ti lomi o o ni wowo ti nigba kankan abiola peters ati gbogbo eni to ngbo mi atawa yoku na e pe sori 0704700341 radio 1 le jasin e ko pe meji 0704700341 e ka ro o
1: ma la la ti ko
0: e ko jo meta mu number
1: e se wo se
0: oluwa lo se wi mi oluwa lo se wi mi ko ibere akoko bo ti wu kirun agbon ogoto
1: bo ti wu kirun agbon ogoto
0: ben
1: aye lo ba ti ben peju
0: e gba bo ti wu kirun agbon ogoto aye to ba toju e ri pe irun kan be to ba toju ni gbogbo nkan na ko ni ta ngbo ko lo je pe oju ona ni te ba wo bi ba ti bi omo irun oju ati wa nbe to da be ni ko ma nse idoti ti omo le doti danu yen ti pe npeju gan oni ti hu bo ti wu kirun agbon ogun to iwaju lo ba toju o irun oju abi o si o no ma n lo soke idoti to ba fe woju wa oni o le danu bo ti rinu e ja ma yara wa logbon nibi oro ba gbe soro hello ta lo wa loju opo ase oruko yin bo le ti npe wa oruko yin
1: Alagbasitu lati meran
0: oya
1: ibere keji
0: baba n soro setu taban soro si etu taban gbe ori ama ro awo e fura yin latewo to ba di eyin ago merin e pe mi te ba ti pe mi lekan e ma pe mi le meji o 07047003341 radio 1 na lawa alulaya ko pe mi esin oro le tutun lo e mo gbagbe pe iwe esin oro apa kini keji keta ikerin o wa atari die yi ko ni jo bi ara loju yin e ti e mo ni ifokan bale pe omo mi ba se wale lati suku to mo we wa tabo ni pe oni ke o so tan kan e ka gbe we yen ni be ni e ka gbe ni temi ni pe e ma gbiyanju lati lo da eda iwe yen ko sile o e ma se be o tabe n gbo lori radio le n ko sile e na fa lo fi se we o lewu e ka ro o
1: e ka ro ko to
0: Olu wa lo n tuta lo n soro ibole tin pe.
1: Tuta Raymond Dope lati Agege.
0: Oye mu number.
1: E fun mi number keta.
0: Number keta.
1: Ben.
0: Bi abere. Bi abere.
1: Ba seke.
0: Mhm.
1: Be to ba da ba ta lo joko ro.
0: E gba. Bi abere la n seke. Ojo ti oba to oko ti fi roko ni pa ni. Bi abere la n seke. Njoba to oko ti fi roko. Lopa o ti dagba tan nu. Mhm. Bi abere la nseke njo to ba tu oko e na ewo oko ha ha ni abere e mo ya abere te yonu e ka teni ka tu me ni sapana ta lo wa loju opo 07047003341 eto ni esin oro hello
1: hello
0: e ka ro oruko yin bole tin pe
1: ogbeni mo ro fun ka la ka la ko ko
0: aye mu number
1: e ti number
0: 8 e tejo
1: ben
0: en to ya iwo fa e gba
1: Ẹni tó
0: yá ìwọ̀fà ẹgbà. Ẹni tó yá ìwọ̀fà ẹni tó yá ìwọ̀fà ẹgbà. Òun àti ẹni ó lọ takún náà. Ìwọ̀fà tẹ́ ní ẹgbà péré sísì ọmọ kékeré ni. Ẹni yá ìwọ̀fà ẹgbà. Òun àti ẹni ó lọ takún náà. Bí ìgbà tó mú ọmọ sọ́dọ̀ ọmọ kékeré. Bí ìgbà tó mú sọ́dọ̀ ni. Iwo gba kan lo le se omo se yi se to gbogbo gba oni dake elo ta lo wa loju opo oni dake aroye e ka ro o
1: era
0: ta ngo yin oruko yin abi ka jimo lati ta olu o ye mu number
1: number kerin
0: lo wa kerin
1: deni
0: ta ta ba gba le ifa
1: ta ba gba ile ifa
0: beni
1: ta
0: gba yara opele o gbodo soju akere awo ta ba gba le fa ta gba yara opele o gbodo soju akere awo nigba te yan wa nle se ta fa ni pe oya a gbodo clean gbogbo nu office wa clean a gbodo mo npa e o abi je mu no mo gba le ni you know ko ri be ba ba gba le fa ta gba yara opele o gbodo soju akere awo ta lo wa loju opo Hello, 07047003341. Radio 1 na lewa. Esin oro leto, eto lesin oro. Eyin akeko ede Yoruba, e ma fi eto sile nigba kankan. Eyin egbon mi, eyin aburo mi te je oluko. Ede Yoruba ni awon ile eko grammar. Ifafiti ni, Ifafopin eko ti si. E ma feto isere nbe barayi. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Oruko yin?
1: Oruko temi ni Bibi Tayo Olorun Osebi.
0: Baba wa Bibi Tayo Olorun Osebi lati bo?
1: Lati Ikorodu.
0: Ikorodu? Oya mo number ori eto ese oro lewa.
1: Number 7.
0: 7 eje. Ona pe ma onigbese. Hello. Alagba Bibi Tayo. Hello. Hello.
1: Hello.
0: E pari e. Ona pin mo onigbese.
1: Ah. Kakaro pari o.
0: E gbo pari owo yin. Eh je ko mo gbo pari owo kan to lo. E gbo o baba wa Bibi Tayo. Ona pin mo onigbese. O so re di yawo. Oni be gbe mi egbe mi. Oni be gbe mi egbe mi jare ngba ti o ro na abayo. E wo. O le ni pa awon kukun po onigbese. Yo so bi o se mo sanwo ni. Ona pin mo onigbese. O so re di yawo. Oni be gbe mi. Egbe mi mo ku ti ta mo ku de yen na ni mo nda ese baba mi e pe fun mi ese oro le tu eto le sin oro ta lo wa loju opo e ka so aku ya leta
1: e
0: se baba mi uruko yin bo le tin pe
1: oni
0: le se
1: amen
0: oni le se ko ti o fin gba mo eto ti fin le o le parun a fe ko oya e mu number ori eto esin oro le wa
1: ten
0: ten ewa we number 10 ni te ba ti gba an kara opa mefa mo ni an ke texa ni ka fun yin ile egbo we yin o ani ko mu wa
1: da
0: ani ko mu wa e pare e
1: ani ko mu wa
0: I don't know. Oni o fo ni ase o ani o mu wa oni ko si awun ni jo loju alagbe hello beni ta lo wa loju opo e mo gbagbe lati gbe polowo oja wa e ri pe mo ta warawara bo meta tin ta ni eyin e pe mi leyin eto ka jo ni gbolohun e pe mi sori 08023094983 08023094983 a bi e fe kebo sile ka ma a ma dowo lu nlogo enu mo pe ngba te na ba ri e se kini e ma ta warawara bo me ta tin ta ni oya ta lo wa loju opo hello 0704 7 e ma pe sori number ti mi te ba fe polowo oja ni mo pe number mi fun ta be fe kebo sile ehn ta be fe ra iwe esun oro apa kini keji keta ikerin ti mo ko 20,000 we rerin cd na to wa o te ba fe mo fo mo agun be po mo agun be be ba de fe ka ba n gbe sori flash drive akai won ni o a jegede bi ni emi mo ti n wa aya fe gigun tele tele ke to ni kuma na re se kini o ha sori igi ana mani aye ni o je ba wa na da lo wa loju opo a bi kini o jogo dada ni hello 070-47-00-3341 Radio 1 lewa. E tu esi oro? Lo. Ah, bodo, mama, ala fibo, kama fibo, no ara wa. Eri pengba, eri bo, nje ti bota la aro. Nlo bi yoruba me ndoti wa ye. Abibe ko, gele no, tu se kini, kafi ma dara wa lara ya. Ki se ara yi ya nikan. Biko se wipe, hello? Kede yu, hello? Eto
1: jumo.
0: Ojuma laye ojuma re. Lati bo.
1: Lati keja.
0: Alagba Babatunde lati keja. Oya e mu number ori eto esin oro le wa ni Radio 1.
1: Number
0: 11. 11 okala. Mo n wa nkan. Hello? Mo n wa nkan. Yan ni pe so atenumoran ki jona e gba pare owe yin mo nwa nkan ki ri nkan lo di fa fun baba agbalagba to fo didi odun meta wa egbo elu ngba ti o so ntin wa le to jeje pe o nbere yin kule tin ngba ti o so ntin wa mo nwa nkan olorun je ri lo di fa fun agbalagba to fo didi odun meta wa egbo elu hello ta lo wa loju opo esin oro leto eto lesin oro beni Radio 1 na ni mo wa 103.5 fm hello hello
1: ekaro
0: ekaro alagba malik lati sagam
1: malik
0: oya mu number
1: number
0: 5 1 le oko to njo te ba ti gba ankara opa mefa oni alaja yoyin oye yi te wa ni ya pajama ke nani ka fun oko to njo esa mo nta npe lokoto laye atijo okoto ta mo ta bayi ma oya e pare e okoto njo e gbo pare owo yin ke to lo o te ba gbo pare e ke to lo lo ma ndun mi o okoto njo inu olokoto ndun olokoto amo pe jo okoto dale iba melo ni fi subu abi aye ni o so ba ni aye ni to tam samiri okoto njo inu olokoto ndun olokoto amo pe dun ijo okoto ko se kini ko dale ki a to ba ti tarayi laarin seju aya e se mo dupe nitori ojo ojo mi ojo ore ni te ba ba pade ba te yan ba ni yo lori olomoje ayo lori abi ku omo okoto njo inu olokoto ndun olokoto amo pe ijo okoto o dale oh ma vidi jo rai rai hello hello Radio One na lewa 0704700341 hello
1: hello
0: hello
1: ẹ ṣe lọde so
0: eto awa ni ẹkọ ọjọ mẹta oruko yin bulletin pe
1: eta mẹta nso lati ṣe agric
0: ikorodu ko ni
1: e
0: oya
1: number kejo
0: number kejo ti lo won ti mu
1: ikeje ko
0: ah o ma ti mu airo o ti mu wa nle a ki je gbese a ki je gbese alagba michael a ki je gbese e pare owe ni a ki je gbese e gbo pare owe yin a ki je gbese ka mo be ke gbo ko siru owo te le ya e ra nkan be nbe a ki je gbese ka mo se ewo nde le wa ku o to wo idowo yin te edakun ibi ti bo ya edo be ti lenu ibi ti bokoto ba ti da ati pa la a ki je gbese ka mo be ke gbo ko so mo ta fe da o je nu e ah mo ti ero san mo ti ti koko gbadun ara bi ni jare ah eto ni ah baba wa awon iya o ti gbiyanju ninu ahan bile mo ma so lopolopo gba wi pe to ba tele iwe mimo bibeli tabi iwe mimo alquran tabi owe yoruba lo ba tele ninu meteta onitohun o ma ri aye se daada o si to ma ri orun rewo tori ko si bi ti owe yoruba ti ni ko lo jale ko si bi to ti ko ri agbalagba fin ko si bi to owe yoruba ti ni pe ko nana kuna oni ja ko mo kirin san eni abire kirin ru mo ndo so di ariya mo dagbere fun ba mi won wa laye oni daaju ja ko mo rin san o eni abire rin ru ti mo ba de ru ode be ago aye ti e si da ngba na ka ma wi ko ku ti ma ti de ru ariya ore mi ta jo lo fatai ti lo ko foje e wa mi nlo le o lago meje ah o ti le kan ju ah ba mi ti so pe ja ko mo rin san eni abire kan ki rin ru owo mo tele mo ti ya ma awon ti ko lago mewa o ti foriko emi omo mo mi o ah eyan ke mi ti dele emi ti dele todo to mi nbo lo we yoruba ti wa si e lona ta fi ni mu lokokudu ta fi gboro je ko parun mo fi gbogbo enu so o ngba to yin bo wa fe mo ko yin yoruba emi o ni wa ri lo hello lo loju temi o ni ri rede rede e ka ro o alagba latif lati lu peju oya oya clary o ti lo
1: 15
0: if e ka edogun e ba ti gba woni ka fun ni mm fencho oni ka fun ni cross bag ita omo sin ba gbe korun yen bifa la npe dun moye owe yin niyan o ka edogun bifa la ma npe dun moye
1: bifa
0: la npe dun moye
1: moye
0: e wa so bifa la npe dun moye to ba dojo ogun wa ni ewa ogun dele lo ogun lu wa jangba te te ba npin kan e ni pe bo ngba ba ri pe lu daru eyan eja foju nuwo laye odi oni jeje na olopa joko office won gbogbo talking kankan te nje lodo yen fun sugbon ma ba ni kini kan daru nkan omo kan ja ki ale ti gbe ago olopa bi kabiyesi ti npo olopa be ni lalo lalo ja si omo po olopa bifa la npedun moye to ba dojo gba ni ranse sologun ndana olodun to pe eto ni esin oro number si kunle o number 12 13 14 16 o si wa nle o number 6 o wa nle o I'm going to tell you what I want, what I want you to do, what I want you to do, what I want you to do, what I want you to do. Aye ni wa ta o wa o tu wa ta o wa mi o 0704700341 esin oro litu eto lesin oro ta lo wa loju opo gbangbala ti gbangbala bokunrin to ba yege e mo gbagbe iwe esin oro apa kini keji keta ikerin e wa ra be ni e fe ra e ma bo ni radio 1 e ri sina tabi razak be ni tabi yusu pede pe mi leyin e to wi pe ojo legba iwe mererin yen mo fe ra 20,000 a mu de le yin korokoro bayi te ba ti san owo oko pelu e owo oko e wa ri pe lori pe ibi bayi la n gbe o e ri pe itago o jina si modu o jura won lo o e to fe mu wi wa si korodu e wo korodu si ogba won ni keja n bi o e to fe ka mu wa si sango owo oko yen yo gbe pelu sugbo we yin yo dodo yin gberegbere bayi bo de je cd mererin le fe tabi mejeji gan iwe mererin cd mererin eh mo wi era kini tori eni ko tori ojo mi ojo re ni adebilola mo ko apakale oruko oloko mo gberin ah to fe se mi bi ijale ri ode wani mari mari reru reru bayi ni awon bangari reru reru emi o reyan to leru moto peseda temi mama kuna ju ti a mi lo mewe gbogbo eyi ti jogun hello ta lo wa loju opo.
1: Hello.
0: Hello, sir.
1: Hello.
0: Olu alon tu oruko yin bole tin pe.
1: O pe lati ewututu ake akeko mi oruko mi.
0: Ake akeko mi lati ewututu. Ewu. Oya, e mu number.
1: E fun mi number 14.
0: 14 erin la. Abarapa ti gbogbo aye ni.
1: Oloko mo dara re nikan.
0: Abarapa ti gbogbo aye ni. Be ni olokun tare enikan e gbianju e foriso le gbin dewoku e fura yin latewo abarapa ti gbogbo aye to ba ti sick tan ba ogba mo gba to ba ti di ago merin koja ta ba ti ki asri tan e pe mi ki fun ni card ti eje se ti bo e sa mo number mi awa ni number to gbadun bi isa na letter ni 080 230 9 4 9 8 3 number to do temi gangan niye. So be fair that's it. And yet be number studio to move a lower 0704700341 Radio 1 Ben Gangan your ring. But you but you call Simbe. 2+2. Unisetoro. Sansa niye. Ayani. Isetoro. A new Sansa. It won't my dear me. I ja ya be or a willy. Oh, new old demo. Only 2+2 ni setoro. Sanse ni. Hello. Ajo ko pelu.
1: Sinu ade lati tobi benkiro.
0: Sinu ade.
1: Sinu ade lati tobi benkiro.
0: Okunrin mo ti en ba soro abobirin.
1: Number 2
0: ti lo. Number 6. Number 12. Number 13. Number 16. Our number to kun ye. 16 eri din logun. Amojuri oku ya oloti.
1: Amojuri
0: oku ya oloti. Won di sile tan o tun ya so. Ni ti fe gbin sinu koto, ya tun ya so ke ko lo ro fun koso di kwaru. E se ya wa. Baba mo ti mba soro fun mo. Ohun yen o da David ojo to birin ojo to kunrin. Hello. Ogbo slang ti mo se da David omo me ti nlu o le mo gbata da ban ta dies da David ah ye ri pe o fi gun kan so bayi o ri number dada o mu tiri o to lo fe mu tu se da David wa ni o tun da. Hello ta lo wa loju opo. E se oro leto eto le se oro. Mi gbogbo mo fe ki gbogbo e. Oya number 6, number 12, number 13. Awon number to kun le niyan o. Number to kun le niyan o. Oya o se ku mo se le gba yan bi meji. Hello.
1: Hello.
0: E ka so.
1: I'm the floor
0: that night. Ki le gbogbo yin? It's for you. That's my two. Oh, yeah, my number. Number 6, number 12, number 13, and number meta. Okay, sir. Mungo? Number Kejila. And it's Kusoko. And for I like the war. And to Kusoko, Aniko Kuri, and Toto Runa, Otun Rukojali, Aniko Mako Bale, Aniko Bada, instead of water to add Bale by Otun Doja Koyara, you are now to the lay. Tabati de Yagomani, a Pemi, a Banamba, a Bacadi, Tabati Pemilek, a Mitibon, Majukadi, you see, Ben. Oh, my look, two of my Lord Mkoto Tali to Lorum. Oh, ha, the princess, Princess Odami Dalin. Hello. Look at the mayor Kotoku number 13. Ora, Ayani. Emo gba gbe lati gbe polowo oja wa sori eto yi. E ri pe ma ta wara wara bo me 13 tani. Anfani tu wa fun lati ko egun sile. E fe se mejeji eyan pe mi leyin eto sori 08023094983. 08023094983. A cabo wa, a big polo jawa, a repair in a woo, would be chanting to white. Ben, oh, that about polo loreto, and look by in the cup. Then Tani Bubuni, Chilean, Radio One, eh? O Connery Guinea into one kind. O Calaraba, you know, get to one again. Ben, tobacco cosset, a cadasile, and let the Radio One kiss over the new and cotton for your paco, and tobacco gayama do not be talking for your pack, Becca. Ah, I'm a paroco back on the letter egg. Ẹranko to tẹranko ni mo dupẹ lọwọ aye ni olọwọ button mi olochu mi tun wa opolowo ku ni daru lola iledumare ya to wa lati le eko abi be ko adupẹ atope da lowo abi o se gbo yiwa ngan ten asan te olo gmi Abiola Peters baba omo lore omo bore o iko ikejo agara ki da olohun ba gbogbo eyan ololufe eto yi mo dupẹ mo tope da lowo yin gidigidi tori bi ba se o ba se kusin ti bala fela ta ba wi te ba le gbo kusin ta fe se sugbon an dupe lowo yin e ma wa gbagbe ipolowo oja se pataki o se koko taju dinu ajani loruko mi eni to ba fe le foju elegbakun emi lo ma lawo sapomu ko yomo iru lapa toloka telere tolumo mi to mere lo ni apare emi lo ma gbori oka re ma gba oju lo ma jigun eju titi di ojo mejo fun akoto eju re bamba
2: Peters.

0: ni orugo Jesu.
1: Amen.
0: Ni agbara ton be nu aje Jesu.
1: Amen.
0: Oluwa wo san.
1: Amen.
0: Dande.
1: Amen.
0: Tusile.
1: Amen.
0: Gbala.
1: Amen.
0: Loni je ki owo iyanu re ko kan awon eyan re.
1: Amen.
0: Anfani ti awon eyan ni lati gbo mi loni baba so di eri mo won lowo.
1: Amen.
0: Be ni kori.
1: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: Koko iwasu mi ni angeli to nru omi.

0: gbogbo to ju isoro ajo ori re lo Jesu gbese le lona
1: amen
0: ogun to sagba ya sagba baba ni dile yin Jesu gbese le lona
1: amen
0: yes
2: bi Jesu ti ri ni idubule
0: bi Jesu wa ti ri ni idubule
2: Jesu mo pe
0: Jesu ni woli to ju gbogbo woli lo Jesu mo pe okunrin yi yes
2: o ti pe to ti wa be
0: o ti pe to ti wa nibe o pe iwo na ti pe to lori isoro yen yi angeli to ru omi angeli to ru omi emi ni yanu kan angeli to ru omi angeli o ru omi loni lasiko ti o npa wa su mi lowo yo ru omi ko iya ni o si fara
1: han amen
0: yes
2: o wi fun pe
0: o wa so fun pe
2: iwo fe ki amu olara dabi
0: se iwo fe ki amu olara dabi se iwo fe ibere ti nbere nanu

0: ipo ya re ki leru re aran mi si oloni ni igbagbo re ni omu lowo lasiko ti mo nsoro yi won ni mo gbo ipe kan laipe yi arabirin kan o gbo mi lori radio asiko ye won ti fi ojo si igba ti o se operation ṣugbọn ko wa rowo operation o wa ni boya ko gbo adura ninu soji ninu waasu bayi ko gbo adura tan Kwara State leni yen ti pe mi ko gbo adura tan ton ba gbadura tan boya Olorun o pese owo ṣugbọn Olorun se tun to fe lo gbara ti adura pari eyin eniyan o mo wa isoro ko mo ri mo o pada sodo dokita dokita isoro mi re kini mi re ba n tun wowo won ye wo won mo ri nkankan to ba gbe gbono ni Olorun o agbara han o
1: amen
0: won lo don wo ya o lenu
1: amen
0: o ti mo so fun oloni ni bi pe ni igba won ni angel nru omi ni sugbon loni jesus lo nru omi gbogbo alabirun gbogbo alabirun gbogbo aisan lo le wo le kan na laarin seju kan na njo mo yata laarin jesus atesu esu o le duro ni bi kan e le duro ni bi gbogbo nigba kan jesus ni kan le ni ton wa ni bi gbogbo nigba gbogbo bi esu ba wa ni ibi kan lowo bayi ko ni agbara lati to wa ni bobe awon amewa re ni oranka sugbon to ba se ti jesus ni o duro ni bi gbogbo nigba gbogbo lati ko gbogbo jesus yen lo wa ran mi si oro ni won pe America won pe London won pe Nigeria be na lo nje

0: everyone alone. Amen. And you get here now alone. Amen. Oh, you're not far ahead. Amen. Kiki sati gbagbo ko le se. Kiki gbagbo ko lo le se. O ni afun wa loruko to bori gbogbo oruko pepe ni oruko Jesu ki gbogbo ko wo le. Jesu yi o un lo na. Ah. Mo ma nko ni e pe Jesu to se temi. Yo se ti re fun o. Bi wona gbagbo o ri ogo Oluwa. Ogun farao. Eji ti o ri lo mi. Lagbara Oluwa o ko mo mo ni ri won mo. O le ri won mo leyin wa su mi. Ki agbagbo sa ti bi lalaye re. Yes.
1: Abirun na da lohun wipe.
0: Abirun na da lohun wipe.
1: Ogbeni.
0: Ogbeni.
1: Emi ko ni eni ti ba gbe mi sinu adagun.
0: Eh, Bibeli so fun mi pe akapo ninu adagun ye. Orisirisi ni Bibeli lo wa be. Eh?
1: Awon abirun.
0: Nibo. Fast kinu.
2: Fast 3 sir.
0: Kini fast 3 wi?
1: Ninu won yi ni opo awon abirun eni o gbe ni kule si.
0: Iru ewo.
1: Awon afoju.
0: Eh ti mo winu ye. Iya Bibeli mi lo po be yen fun yin. Ibi mo nlo nu. Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Koto candidate ti wo san, o la won to wa be. Ara won to wa be ni afoju. Ara won to wa be ni afoju.
1: Ara
0: afoju. Anything si se ti o mo nu se tin se, afoju ni. Afoju, iwo afoju bayi. Se wo mo wi pe onde to se, to onde afoju ni o. Opo ni ah mo ni balopo loju orun. Eh kini kan, afoju ni o. To ba foju won o le gbadeje obirin wa ka omo ori bedi iwo to je pe bedi bedi e yo bedi re o wa di okele Kilimanjaro o wa ngoke goke goke afoju ni o iwo tan so yara re di ibu omi to luwe luwe luwe ti le mo afoju ni o o tun ninu awon ta ko sibe na ni aro ehe won si se ni won jeje liri la la ida mu po sibe sibe ko ni tumo. Well, eba mi tun ese bibeli yen ka be se kama.
1: Ninu won yi ni opo.
0: Eba mi kala tese kini mama.
1: Leyin
0: kan won yi.
1: Ajo awon ju koko.
0: Ajo awon ju koko.
1: Jesus si gogo lo si Jerusalem.
0: Jesu wa gboke lo Jerusalem.
1: Adagun omi kan si wa ni Jerusalem.
0: Adagun omi kan wa ni Jerusalem.
1: Lesi bode agutan.
0: Yes.
1: Si a pe ni be se
0: je gege. Yes.
1: Si o ni loro marun.
0: Yes.
1: Ninu won yi ni opo wa birun gbedu bi lesi.
0: Opo awon abirun.
1: Awon afoju.
0: Afoju.
1: Aro.
0: Aro.
1: Ati awon gbigbe.
0: Awon gbigbe won den den den won oyo. Won sise sise ko ni tuma. Won na wowo. Bo se ngbowo so da be ni po ori gba. Ise ton se da be ni pe ko ni tuma. Awon gbigbe. Tan ba bere lowo elomi to ngbo mi lowo bayi. Pe kini nse mo ko mo tin se. Ase se nse. Won se ngbe. Oru. To ko ko mo tin se. Bello mi jeun e marun lojumo sibe sibe bakan na lori be mi ba se woli olorun alaye ara re o ya loni
1: amen
0: olorun wa fowo kan loni
1: amen
0: yes
1: nitori angele ma di gba sokale lo sinu adagun na
0: yes
1: a si ma ru omi
0: yes
1: eyin gba ti a ba ti ru omi na to
0: yes
1: eni kan ti o ba ko wa inu re a je lara didadi lorun kan si oni okunrin kan wa nibe
0: sugbon okunrin kan wa nibe la
1: eni ti o wa ni ilera re ni odun mejidilogun
0: yes
1: si Jesus si ti ri ni idubule
0: yes
1: ti o si mo pe o pa ti o ti wa be o wi fun pe
0: o wi fun pe
1: won fe ki amu olara dabi
0: ka mu olara dabi yes
1: abi na da lo wi pe
0: ogbeni
1: ogbeni
0: okuku mo mister.
1: Emi ko ni eni ti ba gbe mi sinu adagun.
0: Mo wa lo ninu. Ko se eni ti o gbe mi. Iwo na la la ti su o. Iranlowo o si mo. Ise re o le la o. Owo re o pe omo. O ti sesese bi alai mo se ni. Ko si eni na to le ran mi lowo. Leyin wa su mi loni Olorun o gbe ran lowo dide fun o.
1: Amen.
0: Alaanu re o ni ro orun sun mo.
1: Amen.
0: Eni ti o si olore yo wa kan.
1: Amen.
0: O ya se amina.
1: Amen.
0: Mo ni loruko Jesu eni ti o si olore yo wa kan.
1: Amen.
0: Yes.
1: Nigba ti a ba ru omi na.
0: Ko se eni ti o gbe mi o.
1: Bi emi ba ti n bo wa. Elomi na so kale si siwaju
0: mi. Boya ti n sele si ona. Elomi ma n so kale. Elomi ma n so kale lati gbade gba. Won ba fori pe o bayi. Nigba ti o bayi tasiko o ti toju. Tan ba fun ayo pe o bayi. O ti ma dunnu o. Ngba to ba tasiko o ti toju wara kunrin kan gbo mi lowo o ti ra le ile mo so fun enikeni iya e ma so fun enikeni o ijo to ba ti soro re fun yan ijo na lo ma tin dopin o ma so fun enikeni opo ni mo n ba soro lowo lowo bayi n to be se ye ma je ki e da keji o gbo tori aye eyin ti mo n ba soro mejeji yi ko si nkun te ba ti so o ti ju niyan o ko to se se mo o nitori na igboro san ju e bono ife ti sile si san ju oro agbo lo okunrin ni ko seni ti o gbe mi yes
1: yes we fun pe
0: yes mi wa we fun pe
1: dide
0: dide
1: gbe akete re
0: gbe akete re
1: ki o si ma rin
0: gbo mi dide ase oro ni dide mo ma

0: iwo to npo mi lowo o ma dide
1: amen
0: jesus ni dide to ba gbagbo kini won na o le se bere si mi se won ba dide eni kan lo je ri yen olorun lo ma ye ri ti mo ngbo opolopo to pe mi pe dadi ko ti kan mi boyo ni ni ti e dide ti se mi ni se yanu uruko jesus na ni uruko jesus na ni se ta won mi o nji oku o laju afoju o mero larada mo si mo pe iwo le ri kan ta wa le

0: agonrere ni woya o ya gba ibukun re
1: amen
0: aye o ti e je ki woro gbogbo oyun to ni won ojo ri bi oloyun ile kiko do ni won ojo ri bi oloyun mo do ni ra won ojo ri bi oloyun pe kon ti wa loke okun won ojo ri bi be ni ba se woni olorun gbogbo nta oloyun o ya ma bi ninu oro
1: amen
0: ki lo oloyun oyun ki lo wa ninu aye re mo ni bi ninu irana
1: amen
0: gbogbo agbara orun ko wonu aye re
1: amen
0: Olorun ron mi se pe ngbadura fun. Iyanu yo si fara.
1: Amen.
0: Gogo yo si pula.
1: Amen.
0: Ha, Olorun lo ran mi se o. Eh? Yes.
2: O si gbe akete re.
0: Lo ba gbe akete.
2: O si rin.
0: Lo ba rin. Lo ba gbe akete, lo ba rin. Iwo niyan. Gogo nto ti le se tele o bere si se loni o.
1: Amen.
0: Gogo ona to di yan yo la o.
1: Amen.
0: Odun won ni won ti nisa ti lowo to bi se. Gba pe. He said I won't fi wo wale.
1: Amen.
0: E gbadura esa mi.
1: Amen.
0: He said I won't wo wale.
1: Amen.
0: Mo ri ogun omo re pe yo han lodun ni.
1: Amen.
0: Mo ri pe ogun omo re yo han lodun ni.
1: Amen.
0: Kilo de den gbadura omo ti eni pa nkan re re re re re. Eh. O re re o bere si wo kala toni lo.
1: Amen.
0: O wo agbara o re re ko ye ko wo ori.
1: Amen.
0: Awon omo to nsukun le lori yen. Olorun ni ko di e ni fun olorun.
1: Amen.
0: Omo ton sukun lenu ko di ayo fun olorun.
1: Amen.
0: Ojo ekun re di gbagbe.
1: Amen.
0: Ojo ose re di gbagbe.
1: Amen.
0: O ti di gbagbe.
3: Ogun aye mi di gbagbe o pata pata.
4: O di gbagbe.
3: O ti di gbagbe.
4: Ogun aye mi di gbagbe o pata pata.
3: O ti di gbagbe.
5: O ma ti di gbagbe.
3: Ogun aye

0: fun wa logun idile yen ogun wo lo tele o to fi wa de bayi bibeli na do ni kiye si ara ale niyan si ni ota re ninu we Matthew orike verse 36 ota wo ni o wa pada leyin re titi disin bibi ba se woli olorun ina olorun ko jo won bayi
1: amen
0: mo ni ona re o la
1: amen
0: ti to fi gbodo la ni pe bi eri o ba so kale wo ni mo olorun pe awa Jesus so nipa oku Lazarus oni ki awon eyan o le gba pe iwo lo ran ni baba Lazarus jade wa ki awon eyan o le mo pe iwo lo ran mi ki eyin na o le mo pe awon agbara Olorun si nbe laye mi pe Olorun fun ara de ni si nje lese kese o ya ogun aye re ko po ra ba
1: amen
0: ipoju aye re ko di igba be ba
1: amen
0: be ni mo n gbo lo ma
2: ti wa ma gbe kale ni ojojumo
0: a ma gbe kale ni
2: ni enu ona tefili ti a pe ni dara dara
0: o da ko so dara mo a pe nkan ni dara dara won gba ro sibe o ti dai da iwo na ti define bara ejo eya mi eya mi bo da mi ka joko si ni onile lati ko ton ba fi fe mo dana ori nta je ko si nkan kan mo ka ma joko ka ma wo igba ti en ba se nawo ntori kini ko si nta je mo on gbo ti baje be na ni ma ngbe okunrin kale o ti su awon idile re pe o ti su a iwo ni o ko ni pe